Ay, Elisa Piovo nga to sayo si CKDU 88.1 FM mit to sana yakti si Yitamani, Canada East Coast mi.